0: mutum biyu sun mutu yayin da wasu fiye da 30 suka samu raunuka bayan wata babbar mota ta auka cikin jama'a wani filin wasan motoci a kasar Colombia A Najeriya bayanai sun fara fitowa kan dalilan da suka haddasa ficewar wasu jigajigan jam'iyyar ADC daga jam'iyyar bayan Peter Obi da Rabiu Musa Kwankwaso sun sanar da komawa jam'iyyar NDC.
1: Yanayin hukunci da ake da shi da matsaltsalin ita waccan jam'iyyar ta ADC da ake da ita musamman bangaren harkar shari'a suna ɗaya daga babban dalili da ya jawo aka yi nazari aka kuma cewa ya kamata a fita. Kuma ita wannan fitar na tabbatar akwai alfanu a cikinta mai yawa.
0: A jamhuriyar Nijar al'ummar kasar na cigaba da bayyana mabambantan ra'ayoyi kan bukatar da gwamnatin mulkin sojin kasar ta yi na cewa yan kasar su tashi da azumi domin addu'ar samun galaba kan matsalar tsaro da ke kara kamari a yankin na Sahel.
2: Inda ya shahi cikin hadisi ko Qur'ani ana ayi shi amma haka nan a hito a ce ayi azumi wasu ma ba su san ko saboda mis an ka ce ayi azumi ba.
3: Shi ci mutum yana danyi ake maganin shi aje a nemi mahuta wajen Ubangiji wannan shawara mai kyau ce.
0: Ta maka kafin mu kai ga waɗannan da ma wasu ƙarin rahotanni sai na fara karanto labaran duniya. Rundunar sojin Amurka ta ce daga yau Litinin za ta fara raka jiragen ruwa 'yan kasuwa da za su wuce ta mashigar Hormuz bayan da Donald Trump ya sanar da kaddamar da shirin 'yan to jiragen ruwa da suka makale a yankin. Sadarwar da ta ce shirin wanda Mr. Trump ya walakabi da Project Freedom zai kunshi dakarun sojin Amurka 15,000 da jiragen ruwan yaƙi masu lalata makamai masu linzami da kuma jiragen saman yaƙi kusa da 100.
4: The president says the United States will be guiding those ships.
0: Wakilin BBC ya ce shugaban ya ce Amurka za ta raka waɗannan jirage zuwa su fice daga yankin kuma za su ci gaba da gudanar da kasuwancinsu ba tare da wata matsala ba. Tun da farko dai wani babban jami'in Iran ya gargaɗin cewa za a ɗauki duk wani yunkurin Amurka na yin katsalanda a harkokin mashigar ruwan a matsayin keta yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma. Prime Minister Canada Mark Carney zai bi sahun shugabannin kasashen Turai wajen halartar wani babban taro a kasar Armenia a yau wanda ake ganin rikicin yankin gabas ta tsakiya da kuma yakin da Rasha ke yi da Ukraine za su mamaye. Wannan dai shine karin farko da aka gayyaci wata kasa da ba ta Turai ba domin halartar taron kungiyar siyasa ta Turai wanda ke nuna karin dankon zumunci yayin da dangantaka da gwamnatin Trump ke kara ci gaba da yin tsami. Shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ne da ya kafa kungiyar ta EPC bayan mamayar da Russia ta yi wa Ukraine. Armenia na neman sauya al'adar ta dogaro da Moscow kan al'amuran tsaro bayan da Russia ta ki shiga tsakani a lokacin rikicinta da makwabciyarta Azerbaijan. An kwantar da Rudy Giuliani tsohon magajin garin New York kuma babban aminin Donald Trump a asibiti. Mr. Giuliani dai ya yi aiki ne a matsayin lawyer shugaba Trump to da ya kare shi a kokarin da ya na juya sakamakon zaben 2020. A wani sakon da ya wallafa a shafinsa na dandalin Truth Social, Mr. Trump ya bayyana shi a matsayin magajin gari mafi hazaka a tarihin birnin New York.
5: This is a man with whom President Trump has had a long relationship.
0: Wakilin BBC ya ce wannan mutum ne da ya dade yana hudda da shugaba Trump tun kafin ya shiga harkar siyasa, kuma wannan sakon da ya wallafa yana nuni da irin alakar da ke tsakanin su. To labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. Mutum biyu ne suka mutu yayin da wasu fiye da 30 suka samu raunuka a lokacin da wata babbar mota ta auka cikin jama'a wani filin wasan motoci a kasar Colombia. Lamarin da ya faru ne a Popayan da ke yankin kudancin jihar Cauca. 'Yan sanda sun shaidawa kafafen yada labarai na cikin gida cewa birkin motar ne ya samu matsala.
6: Distressing videos filmed from the crowd show the moment.
0: Wakilin BBC ya ce wani bidiyo mai tayar da hankali da 'yan kallo suka nada ya nuna yadda motar ta tsallaka shingen da ke killace 'yan kallo daga filin wasan ta kuma auka cikin mutane. Gwamnan jihar Cauca Octavio Guzman ya jajanta waɗanda abin ya shafa, ya kuma ce an umarci asibitoci yankin da su kula da waɗanda suka ji rauni. Dubban mutane a Philippines sun tsaida daga gidajensu sakamakon amon wuta da wani dutse ya yi a ƙasar. Dutsen Mayon da ke yankin Bicol ya yi amon ne ranar Asabar da ta gabata, inda ya fitar da toka da ta turnuke sararin samaniya. Saboda mutane 5,000 da ke zaune a ƙasan dutsen yanzu haka suna matsugunan gaggawa na wucin gadi yayin da hukumomi ke kokarin bude hanyoyi da toka ta mamaye. Kasar Philippines yana ɗaya daga cikin ƙasashen da aka fi fuskantar bala'i a duniya, inda ake yawan samun duwatsu masu aman wuta da girgizan ƙasa da ambaliya da kuma zaftarewar ƙasa. To ga labarin duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To yanzu kuma sai rahotanni. Shugaba Trump ya ce Amurka za ta fara taimakawa kasashen da jiragen ruwansu suka makale a Michigan Hormuz domin su fice daga yankin lami lafiya. Iran da ta yi gargadin cewa kutsen da Amurka ke yi a Michigan ruwan ya sabawa yarjejeniyar tsagaita wuta. Garhutan Raliya Zubairu.
7: A ƙarƙashin shirin da Shugaba Trump ya kira Project Freedom, ya ce za a taimakawa jiragen ruwan da suka makale a Michigan Hormuz a halin yanzu, fita daga yankin da aka hana su zuwa domin su ci gaba da gudanar da harkokinsu. Ya ce sun ɗauki wannan matakin ne domin taimakawa waɗanda suke cikin jiragen ruwan waɗanda suka makale sakamakon yanayin da ake ciki a mashigin. A saƙon da ya wallafa a shafinsa na Truth Social, Mr. Trump ya ƙara da cewa idan shirin ya gamu da cikas, to za su ɗauki matakin amfani da ƙarfi domin kawo da matsalar. A lokacin yakin, sojojin Iran sun takaita zirga-zirgar jiragen ruwa ta mashigin, al'amarin da ya haifar da tashin farashin man fetur a duniya. Ko da yake ita ma Amurka daga bisani ta sa sojojinta sun toshe tashoshin jiragen ruwan Iran. Sanarwar da Shugaba Trump dai na zuwa ne bayan da wata kafar yaɗa labarai mai alaka da gwamnatin Iran ta ce Amurka ta mai da martani kan shawarwarin da ƙasar ta bayar game da shirinta na zaman lafiya na baya-bayan nan. Ko da yake a shafinsa na Truth, Shugaba Trump bai magana akan rahotannin da suka fito daga Tehran ba, amma ya dage da cewa ana samun ci gaba a tattaunawar da wakilansa suke yi da Iran din.
0: To akai da Raliya Zubairu da wannan rahoto. To idan muka nufi Najeriya, kuma tsohon dan takarar shugaban kasa a zaben 2023 wato Peter Obi da tsohon gwamnatin jihar Kano Sanata Rabi Musa Kwankwaso sun sanar da komawa jam'iyyar NDC. Jigajigan adawa dai sun karbi katin jam'iyyar ne bayan sun fice daga ADC sakamakon rikice-rikicen shugabanci da suka ce sun dabaibayeta. Akwai dai hasashe masu karfi da ke cewa manyan 'yan adawan na son yin takara ne na shugaban kasa da kuma mataimaki a jam'iyyar ta NDC. Ga ƙarin bayani a rahoton Zubair Ahmad.
8: A yayin wani jawabi ga 'yan jarida a hedikwatar jam'iyyar ta NDC a Abuja, jim kaɗan bayan ganawa da jagoran jam'iyyar na ƙasa Sirik Dickson, Peter Obi da Kwankwaso sun ce sun fice daga jam'iyyar ta ADC ne sakamakon yadda a cewar su gwamnatin APC ke neman yawa 'ya'yan jam'iyyar ɗaurin talala don su kankance har lokaci ya ƙure. Ga ma abin da Peter Obi ke cewa.
9: The government of today have ensured that they put up crisis upon crisis.
10: Wannan gwamnati ta yau ta kunna wutar rikici a dukkan jam'iyyunmu. Abin da ya sa muka fice daga cikinsu kenan. Domin rikice-rikice ne da ba za a iya warware su akan lokaci ba. Wannan ce ta sa muka koma jam'iyyar NDC, wadda jagoran ta shaida mana cewa ba ta fama da rikici ko daya.
8: Hasali ma dai a wannan taron manyan 'yan siyasar biyu sun tabbatar da inda suka dosa. Ibrahim Hussein Abdulkarim, wani na hannun daman Peter Obi ne, ya min ƙarin bayani akan wannan mataki da jagororin nasu suka ɗauka.
11: Kowa na da nashi ra'ayi na yadda ake fara shiga irin wannan takara, wanda muna gani ita gwamnati mai ci ta gwamnatin APC da Tinubu suna ƙoƙarin su lalata duk wani tsari da su 'yan hamayya suke da shi na ƙoƙarin su shiga cikin wannan takara da za a yi ta 2027, wanda yana daga cikin ra'ayi nasu na tunanin cewa kada a zauna a wuri ɗaya. Kuma suna ganin cewa lallai idan aka tafi yadda ake tafiya haka ba za a ma samu jojimin ba saboda su kwana biyar da mutane su haɗa yadda suke so. Kuma suna ganin yanzu an koma High Court ne, daga High Court za a je Appeal Court, daga Appeal Court za a je can. Shi Attorney General na Najeriya Fabimi yake rubutawa kai tsaye cewa ya kamata a cire su ma daga cikin party. To kada su tsaya akan wannan, shine aka ce to a rarrabu. Muna sa ran shi ma a teku kila da Ameci su je wani wuri ko kuma su tsaya a nan, wanda daga baya muna iya mu duba mu gani wane ne ya samu ya sha daga cikin wannan talababiya da ita gwamnati ta dora akan waɗannan wuraren da take son su kama su. In Allah ya taimake mu dai, a nan gaba za mu samar da wuri daya inda za a haɗu a tattauna.
8: Kazalika shi ma ɓangaren na tsohon gwamnan jihar Kano Sanata Rabiu Musa Kwankwaso ya tabbatar da ficewarsa a jam'iyyar ta ADC zuwa NDC. Dr. Habibu Salimu Lemo shine kakakin Kwankwasiya.
12: Wannan ya kawo ƙarshen dukkan wani tunanin za a yi ko ba za a yi ba. An zauna an tattauna kuma an duba a yi yanayin hukunci da ake da shi da matsaltsalin ita waccan jam'iyyar ta ADC da ake da ita musamman ɓangaren harkar shari'a. Suna ɗaya daga babban dalili da ya jawo aka yi nazari aka kuma cewa ya kamata a fita. Kuma ita wannan fitar kamar yadda al'umma za su zo su ji, na tabbatar akwai alfanu a cikinta mai yawa, musamman yadda aka samu kyakkyawan haɗin kai tsakanin shi Injiniya Rabi Musa Kwankwaso da kuma shi Peter Obi. Kuma wannan ya biyo bayan kokarin da ita gwamnati take na tabbatar da maciwar babu shi kan shi tsari na hamayya ta yunkuri na ruguje dukkan jam'iyyun hamayya jefa musu matsaloli kamar yadda dai aka yi wa sauran jam'iyyun haka ita ma aka yi wa ADC.
8: To sai dai tuni wannan lamari yake kokarin barin baya da kura inda 'yan Najeriya da dama gwiwar su ta yi sanyi akan cewa a da an haɗu a tafi tare kafin da Gabi Sani Kwankwaso da Peter Obi su dauki wannan sabon mataki. Har ma bayanai na cewa wasu sun fara nuna shakku akan yiwuwar kada shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu a zaɓe mai zuwa. Zubairu Ahmad, BBC Hausa, daga Sokoto, Najeriya.
0: To yayin da ake tsaka da wannan jam'iyyar hamayyar ta ADC ta fitar da jadawalin gudanar da zaɓen fidda gwani na shekara ta 2026 a hukumance. Za dai a fara sayar da fom ɗin takara ne daga ranar 5 zuwa ranar 10 ga wannan watan na Mayu, yayin da za a karɓi fom ɗin da aka cika daga ranar 11 zuwa 13 ga wannan watan. To sai dai wani abu da ya haifar da muhawara shine farashin fom ɗin takara a jam'iyyar, inda na shugaban ƙasa ya kai har naira miliyan 100. To dangane da wannan batu dai na tattauna da Faisal Abdulkarim, ɗaya daga cikin masu magana da yawun jam'iyyar, inda ya fara yi min bayani kan yanayin jadawalin da jam'iyyar ta fitar.
13: Cikin hukuncin Ubangiji zai jam'iyyar mu ta fitar jadawalin yadda ba ta gudanar da abubuwanta na zabe kama daga fara fida form da kuma yadda ba a bi wajen fidda ƴan takarkaru tun da kan dan majalisa ja har zuwa shugaban kasa, wanda ba a fara wannan abubuwan fatin da ba mu shiga.
0: To jim kadan bayan wannan sanarwa ta ku aka fara muhawara kan wato farashi da kuka sanya na wannan form din, wasu na ganin kaman farashin nin ya din yawa.
13: Eto misali idan ka duba yadda muka sa farashin namu, dan majalisar jaha zai siye shi akan miliyan 3, dan majalisar tarayya zai siya miliyan 10, sanata zai siya akan miliyan 20, shugabna zai siya akan miliyan 50, sai kuma fineman takarar shugaban kasa akan miliyan 100. To idan ka duba fa abin da baka yi akan farashi ya yawa, magana ce ta cewa ba a ce hakan ba zai ba matasa damar shiga a dama da su akan wannan shagogin ba. Mutane ba sa kula da cewa kasan wajen inda muka fi da famun ce duk wani matashi wanda ya amsa sunan shi matashi yake kan gane ita matashi. Idan ana sai da fom akan miliyan 100, to shi matashi zai sai akan miliyan 50. In ana sayarwa akan miliyan 50, hiri sai akan miliyan 25. In ana sayarwa akan miliyan 10, to hiri sai miliyan 5. In ana sayarwa miliyan 3, misali na majalisar jaha, hiri sai miliyan 1,500. Kaga abu haka abin da yake nufi shine dukkan matasa an rage musu 50%. Idan mata ce an cire mata 25%. Idan wani mutum ne wanda yake disabled, wanda yake da bukata ta musamman, shi ma an cire mai 25%. Ina ganin duk abin da ba a yi wajen kokarin ba kowa damar ya samu ya sayi wannan form din, an yi bakin kokari.
0: To wannan dai na faruwa ne a yayin da wasu ke ganin ba ma lalle bane jam'iyyar ta ku ta iya shiga zaben mai zuwa ba, duba da irin rikice-rikice da ake fama da su a halin yanzu.
13: Wanda ke cewa ba lalle jam'iyyar mu ta shiga zabe ba, duk wanda kaji suna fakewa da wannan mutane ne wanda suke neman hanyar da za su bar cikin wannan tamkiyar, wanda kila an turo su ne dama su yi aiki domin fulalata jam'iyyar, sun ga babu hanya shine suka fito suke fakewa da wannan abubuwa. Domin da yawan su idan ka tambaye su ka ce wace shari'a ake akan wannan jam'iyyar, ba su ma sani ba. Jam'iyyar nan ta yi ɗaukaka ƙara akan hukuncin da kotun ɗaukaka ƙara sai ta ɗaukaka ƙara, mu kuma muka ɗaukaka zuwa kotun ƙoli akan cewa muna neman kotun ƙoli ta mana bayani ba ta yanke hukunci ba akan shin kotu tana da hurumi akan abubuwan da suka shafi jam'iyya. Kuma dukkan alƙalai guda biyar suka mana bayani cewa kotu ba ta da hurumi akan dukkan abubuwan da suka shafi jam'iyya. Muka nemi wannan kotun ɗaukaka ƙaran ta cire wannan abun na status quo ante bellum da INEC ta dogara da shi ta canza sunayen shugabancin mu, kuma kotun ƙoli ta mana wannan abun. Dan an ce mu koma kotun tarayya mi shara'amu, to in mun je kotun tarayya abin kawai da bamu ga mu shine ba fu da hurumi kamar yadda kotun koli ta fada.
0: To yanzu kana bada tabbaci kenan cewa jam'iyyar ku ta shirya tsafnar tunkarin zabe mai zuwa?
13: Ba wani da wani kokonto, ba mu da wani fargaba ta cewa ba mu shiga zabe ba, domin duk abin da ake nema na shiga zabe babu wani abu da mu cika kai da shi ba. Ko magana da kaji gwamnatin tarayya ana cewa wani babban lauyan gwamnatin tarayya wato Anthony Jara ya fito yana bada shawara cewa a kwace rajistar jam'iyyar mu ta ADC, magana ce ta tsorata da yanayin yadda talakawan Najeriya suka karbi jam'iyyar ADC, wanda dama jam'iyyar nan ta talaka ce ba ta wani mutum guda ɗaya ba, kowa jam'iyyar nan ta ɗaya talaka za su zaɓe shi, domin dogaran jam'iyyar nan talakawa ne ba manyan mutane ba.
0: Faisal Abdulkarim kenan, ɗaya daga cikin masu magana da yawun jam'iyyar ADC a Najeriya. To da haka kuma lokaci ya kawo mu karfe 7 saura minti 16 a Najeriya da Niger, wato karfe 6 saura minti 16 kenan agogon GMT da Ghana. Ibrahim Yusuf Muhammad ke gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC. To tun da farko cikin shirin da kun ji cewa rundunar sojojin Amurka ta ce za ta fara taimakawa jiragen ruwan ƴan kasuwa da suka makale a mashigar Hormuz. To bari mu nufi jamhuriyar Niger inda a yau Litinin 4 ga wata ne ranar da gwamnatin mulkin sojin kasar ta kebe domin gudanar da azumi a fadin kasar. Zaman majalisar ministoci na ƙarshen mako ne da ya umarci al'ummar ƙasa da su gudanar da azumi a yau tare kuma da addu'o'in Allah ya ba ƙasashen IAS nasara a yakin da suke yi da ƙungiyoyi masu dauke da makamai. Garhotan Cima Ila Isufu.
14: Yanayin tsaro a yankin Sahel na IAS na ci gaba da tabarbarewa yayin da ƙungiyoyin masu ikirarin jihadi ke ci gaba da matsin lamba kan dakarun tsaron ƙasashen a koda yaushe. Kasashen uku da suka hada da Niger, Mali da kuma Burkina Faso na kara huskantar matsala da wahala wajen aiwatar da iko akan dukkan yankunan su har ma ta kai ga wasu yankunan ruptawa ko fadawa hannun kungiyoyin. Lamarin dai ya yi da ta'azzara bayan har-haren hadin gwiwa daga wancan kungiyar da ke kirarin jihadi Jinim da ƴan tawayen FLA suka kaddamar a kasar Mali a ranar 25 ga watan Afrilun da ya shuɗe. A jamhuriyar Niger, bayan matakan soja da gwamnatin mulkin sojan ta ce tana ɗauka a zaman majalisar ministocin ƙarshen mako, gwamnatin ta kira ga al'ummar ƙasa da su rungumi addu'o'i tare da ayyana ranar yau Litinin 4 ga wannan wata na Mayu a matsayin ranar azumi a fadin ƙasar don neman nasara kan abokan gaba. To ko yaya 'yan ƙasar suka karɓi wannan kira? Wasunsu sun bayyana mana ra'ayoyinsu kamar haka.
15: Azumi ko ba da gwamnati yace ba, azumi dama tana da ciki. Ni abun da nake so tayyan nan ya kamata a canza. Wanga tayyan kun ba zancen wani kabila ko zancen farti, a zancen duk ƙasa ne. Abun da ya shafi ƙasa ya kamata a ce duk 'yan ƙasa mun yi adin kai, mun zo mun yi yakin abu.
2: Wanga azumi da gwamnati yace a yi. In dai kama an ka diba ya shahi cikin hadisi ko Qur'ani ana iya yi shi. Me amma haka nan kawo a hito a ce ai azumi, wasu ma basu san ko saboda mis an ka ce ai azumi ba. Ni shi dama kuma a tandewa mu nan duma na azumi ta nan. Amma kuma Allah sa azumin da yace a yi na alheri ne kuma zai kawo mu ƙasa alheri.
16: Na zan yi na Allah ba? Na Allah zan yi. Wallahi ni dan ƙasa ne sosai. Ba wani malanji Nigerian ne ni 100%. Inda da ni wallahi zamu azumi. Abubuwa ne muka gani ba irin wada ka doko bane. Tsammanin ai adalcin kuma gaskiya mun gani akwai karkata cikin shi. Tahiyar nan akwai wata tahiya da ake da wanda bamu gani ba. An toye mu hiyar da wani ba mu tsammani.
14: Sai dai Abdulnasir Junjuna na ganin wannan mataki ne mai kyau da gwamnatin ta dauka na magance matsalar tun kafin wuri ya kore.
3: Shi al'amari mara daɗi in ya fara zuwa ba jiran shi za a yi sai ya kai makwara. Ba ruwa za ka bari sai sun kai maka a bakin makoshi za su haɗiye ka a bakin waya sannan ne za ka cewa Allah taimaka ni. A shi ciwutun yana ɗanyi ake maganin shi. Kafin ake kaiwa ga wani mugun yanayi a ce a je a nemi mahuta wajen Ubangiji babban kotun koli wadda lalle nan ne mahitar ta haƙiƙa take. To ina ga ko wannan shawara mai kyau ce.
14: Ko da yake a cewar Sahalin Muhammadu akwai wani abin da ya kamata gwamnatin mulkin sojan ta yi ko ta ga daidai.
17: Tun wanda Niger ta zama to jamhuriya ba a taba ɗaukaka aikin 'yan bori ba a gwamnatance da tsahe-tsahe kamar wanga lokaci nasu. Ai shi adalin da ya saka ni ce sun diba sun ga cewa da harkar borin nan da tsahe-tsahen nan ba ta hidda su. Shi sa yanzu an ka komo ma Allah, adili Allah ya ce sunan shi. Allah ba zai taɓa yarda ba da zalunci a roƙe shi da zalunci saboda Allah ya alkawarin cewa da duk wanda an ka zalunta addu'ar shi ba ta da hijabi.
14: Ta haka kuma gwamnatin ta daɗa ƙara ɗaukar matakan kandagarki ta hanyar hana sabkar baki a cikin masallatai da makarantun tsangaya tare kuma da yin umarnin rufe masallatai bayan kowace sallah.
0: To akai da Cima Ila Isufu. To idan muka koma Najeriya, ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta gayyaci muƙaddashin babban jami'in ofishin jakadancin Afirka ta Kudu domin ya bayyana mata matsayin ƙasarsa game da hare-haren da ake kaiwa baƙi 'yan Najeriya. Gwamnatin da ta nuna damuwa ne kan zanga-zanga da ta zo da cin zarafi kan 'yan ƙasarta bayan zarginsu da ƙwace masu ayyuka da kasuwanci da kuma aikata laifuka. Wani lamari da jami'an diplomasiya ke cewa na iya dagula dangantakar tsakanin ƙasashen biyu idan har aka kyale lamarin ya ci gaba da tabarbarewa. Wakilinmu na Lagos Umar Shehu Ellemon ya aiko mana da wannan rahoton.
18: Wannan sabon babi ya tilasta wa gwamnatin Najeriya ɗaukar matakan gaggawa domin kare lafiyar 'yan ƙasarta, saboda haka ta aike da sammacin ga jakadan Afirka ta Kudu domin ya ba da bahasi game da hare-hare kan 'yan Najeriya. ana sa ran ganawar da za a yi da jakadan kasar za ta bayyana matsayin gwamnatin Afirka ta Kudu tare da kawo ƙarshen wannan cin zarafi da ake zargi ana yi wa baƙi 'yan Najeriya. Rahotanni na nuni da cewa hararin da wasu 'yan Afirka ta Kudu masu nuna kyawar baƙi kan 'yan Najeriya na iya lalata alaƙar diflomasiyya tsakanin ƙasashen biyu. Yayin da Najeriya ke jiran amsa daga jakadan Afirka ta Kudu, rahotanni daga ƙasar sun bayyana cewa ana sa ran gudanar da babbar zanga-zangar gama gari ta nuna kyama ga baƙi a yau. Rikicin wanda ake danganta shi da yawan rashin aikin yi ya sa ake matsa lambar a fitar da baƙi. Kaftin Ibrahim Sharif mazaunin birnin Durban ne ya bayyana cewa halin da ake ciki yana cike da fargaba.
19: Akwai fargaba da yawa da 'yan Najeriya suke ciki a wannan yankin, kuma dai gaskiya an yi wannan hargitsi a lardin ta kwazo na taɗin yanzu kuma an tafi lardin Johannesburg. To amma dai a yanzu dai gaskiya ba wai a unguwanni ake wannan ta'asar ba, a cikin gari ne, garin ma kuma inda mazauna Najeriya da waɗansu ƙasashe na Afirka suke zaune suke yin kasuwancinsu. Gwamnati ta san da shi, kuma ita ta ba da yadda cewa a je a wannan zanga-zanga ta limana.
18: Rahotanni na cewa Najeriya tana aiwatar da dawar 'yan ƙasar ta gida ciki har da samar da jiragen sama don jigilarsu kyauta sakamakon tsanantar hare-haren kyamar baƙi da zargin yi musu fashi da ƙwace da lalata dukiyoyin baƙin a birane irin su Johannesburg da Pretoria. An dai bayyana cewa hukumomi a ƙasar na ƙoƙarin daidaita al'amura a sannu-sannu. Sharif ya ƙara da cewa
19: ita gwamnatin Afirka ta Kudu gaskiya ta ɗauki matakai, gaskiya akwai 'yan sanda, akwai jami'an tsaro a cikin wannan harkar, kuma tana tabbatar da cewa waɗannan masu zanga-zanga ta limana sun yi ta a cikin wannan limana duk da dai zanga-zanga ce. Amma kuma gwamnati ta tabbatar wa 'yan zanga-zangan cewa in aka samu wani mai cin zarafin mutane ko kuma an ƙona shagunan mutane, to lalle gwamnati za ta ɗauki mataki. Kuma mun ga gwamnati ta ɗauki wasu matakan tsaro, kuma sannan ta ba da 'yan sanda ma tsaro cewa lalle a tabbatar da cewa an doka da ka'ida. Kuma gwamnati ta ba su dama cewa su kawo takardunsu da kokensu a gani, sannan a ga me za a yi.
18: Rahotanni na cewa duk da gagarumar rawar da Najeriya ta taka wajen kifar da mulkin wari launin fata a Afirka ta Kudu da komar mulkin hannun baƙaƙen fata masu rinjaye, yanzu dangantakar ƙasashen biyu na fuskantar barazana sakamakon ƙaruwar ƙyawar baƙi da hararin kisa da lalata dukiyar baƙin. Masana sun bayyana cewa kodayake akwai buƙatar binciko tushen zargin laifukan da ake amfani da su wajen rura wutar ƙiyayya, hakan ba zai taɓa zama hujjar kisan kai ko lalata dukiyoyi ba. Don haka wajibi ne a samar da maslaha ta dindindin domin kare mutuncin ɗan adam. Umar Shehu Eleman, BBC Hausa, daga Lagos a Nigeria.
0: Asusun kula da yara na Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF ya gano cewa a Najeriya jihohin Jigawa da Kano da Katsina ne ke kan gaba wajen yawan yaran da ba sa zuwa makaranta da kuma waɗanda ke barin makarantun ba tare da sun kammala karatun ba. UNICEF da ya ce sama da yara miliyan 18.3 ne ke cikin irin wannan yanayi a Najeriya, adadin da ya zarce na kowace ƙasa a faɗin duniya. Ga rahoton Abdul Halilu.
20: Ganin cewa jihar Katsina ta kasance ɗaya daga cikin jihohin da ake samun yawan yara da ke barin makarantu da wuri a arewacin Najeriya, na tuntuɓi Yusufu Suleiman Jibiya, kwamishinan ilimi na makarantun firamare da na sakandare a jihar ta Katsina, na kuma tambaye shi irin abin da ke kawo hakan.
21: Waɗannan matsaloli suna da yawa, amma dai kaɗan daga cikin su akwai maganan tsaro, wanda sabili da harkokin tsaro ya sanya yara inda ya kamata a ce sun gama makaranta ba su gama ba, domin harkar tsaro ta sa inda suke zaune da su da uwayensu sun bar wurin. Makarantun da ke akwai a nan wurin an rufe su. Akwai matsala ta tattalin arziki, za a ga akwai kuma katsala ta ƙarancin su kansu makarantun a inda al'umma suke zaune.
20: Zuwa yanzu wannan matakai ne gwamnati ke ɗauka wajen magance wannan lamari.
21: In ka ɗauka maganar tsaro a jihar Katsina, duk wanda ke cikin jihar Katsina zai gaya maka cewa bakin gwargwado gwamnatin jihar Katsina ƙarƙashin shugabancin Malam Duk Umar Rada tana ɗaukan matakan da suka dace domin a ga cewa an zauna lafiya. Ƙananan hukumomin da ake samun matsalolin tsaro masu yawa kamar jibiya, batsari, safana, kurfi, ɗamusa da sauransu. Ga cewa da akwai makarantu da waɗannan makarantun an rufe su saboda yanayi na tsaro ba a zuwa. Uwayen yara ma sun tashi daga inda suke. To amma yanzu alhamdulillah cikin ikon Allah waɗannan wurare da na zana maka akasarin su yanzu an sa, bamu cewa duka 100%, amma dai kusan kashi 70% abin da ya sama an samu tsaro a waɗannan ƙananan hukumomi. Idan ka ɗauka ƙaramar hukumar Jibiya, bakin gwargwado an samu tsaro kusan yawanci duk inda makarantun mu suke, muna nan mun buɗe su, waɗanda ba a buɗe ba ana ƙoƙarin buɗewa. Idan ka ɗauka ba tsaron local government haka, idan ka dauka safanan local government haka akwai dai kananan hukumomin da suke aiko mana su ce Allah an samu zaman lafiya a bude makarantun su akwai bangaren tattalin arziki da gwamnatin jiha mai ci yanzu da sauran zababbu mu ana ta kokarin a hido da shirye-shirye na musamman domin taimaka ma al'umma mu don su samu abin wanda waɗansu rishin abin nan ya sanya ba su da karfin da za su ci gaba da tura ɗiyansu zuwa makaranta abu na uku wanda muke ganin shine dalilin wannan su kansu karancin makarantu za ka ga wannan karkashin wannan tsarin akwai tsare-tsare da yawa wanda gwamnatin jihar Katsina take wanda inda primary take ba za a samu nisa da yawa an gina junior secondary school ko karama secondary school wanda yaro da ya gama nan wurin zai wuce haka kuma inda aka samu junior secondary school kuma mun gina senior secondary school ita ma da yaro ya gama zai wuce bangaren mata hashi yake akwai na musamman wanda ake taimaka ma ƴan mata
20: Dr. Aliyu Usman Tilde tsohon commissioner ilimi a jihar Bauchi kuma mai sharhi kan lamuran ilimi a kasashen Afrika ya muni fashin baki kan wannan lamari
1: ƴan mata ba su cika bari ba saboda girman su amma ƴan mata sukan bari saboda girman su da zaran sun kai shekara 13 haka shekara 12 karfin su ya kawo to ayyuka irin na su talla da sauran su suna nan a da aure ne amma yanzu gaskiya ana amfani da su ta fannin tattalin arziki hadda ƴan mazan su ma idan yara suka kawo girma sai kuma su koma neman kuɗi saboda a ciyar da iyali kasuwanci da su noman lambu da zuwa tonon ma'adinai da sauransu
20: wacce hanya ya kamata a ce an bi domin kawar da wannan lamari
1: wallahi wannan lamari za a ci gaba da samunsa saboda akwai waɗansu dalilan ma wanda ita kanta gwamnati ma babu abin da za ta yi a kai sannan kuma in muddin ba tattalin arziki ya inganta ba
20: Harakar ilimi a arewacin Najeriya ta kasance wani abu da ke tayar da hankali idan aka yi la'akari da yawan yaran da ke barin makarantun boko tun da wuri-wuri. Abdu Halilu, sashen Hausa na BBC daga Abuja, Najeriya.
0: Tuzu kuma ga Muhammad Buhari Fage da labaran wasanni a takaice.
4: A yau ne za a ƙarasa cikon wasanni biyu na mako na 35 a gasar Premier Ingila. Inda za a yi fafatawa guda biyu za a fafata tsakanin Chelsea dake matsayi na 8 da Nottingham Forest dake matsayi na 16 a teburi wasan da za a yi a Stamford Bridge idan Chelsea ta ci za ta koma matsayi na 7 da maki 53 ita kuma Nottingham za ta ci gaba da tsayawa a matsayin da take ba tare da motsawa ba za a fafata wasa na biyu ne tsakanin Manchester City da Everton City wadda ta yi wasa 33 tana da wasanni biyu a hannu har da na yau kuma da zarar ta ci wasa za ta koma matsayi na daya a saman Arsenal Manchester City na da kwantan wasa da za ta fafata da Crystal Palace wanda aka tsara ranar 13 ga watan nan da muke ciki domin fafatawar Manchester United ta doke Liverpool da ci 3-2 a wasan mako na 35 na gasar Premier a filin wasa na Old Trafford da wannan nasara yanzu United ta samu gurbin komawa ga sazzakarin nahiyar Turai karan farko tun 2023 kuniya da Sheshko ne suka cefawa United kwallayen biyu kocin kungiyar kare yayi nasarar cin wasa 10 cikin 14 da ya jagoranci kungiyar tun daga watan Janairu da ya karbe ta wanda take a matsayi na 7 a wancan lokacin Tottenham ta yi nasarar ficewa daga rukunin kungiyoyin karshe na gasar Premier ta bana bayan doke Aston Villa da ta yi da ci 2-1 har gida Villa Park Wolverhampton Wanderers da Burnley tuni suka fada gasar Championship yanzu kuma ana neman kungiya guda tilo da za ta cike lissafin domin fadawa gasar England mai matsayi na biyu Tottenham da West Ham United da Nottingham wadda ke buga gasar Europa suke matsayi na 16 da 17 da kuma 18 wadda masana ke ganin cewa da wuya idan ɗaya daga cikin kungiyoyin da ke birnin London ba za ta fada championship ba a bana
0: To sai ku biyo mu a shirin mu na hantsi domin jin cikakken labarin wasannin. To idan muka leka shafin mu na internet wato bbc.com zamu ga babban labarin shine yadda hukunce-hukuncen kotun koli suka jefa ƴan adawar Najeriya cikin garari. Akwai kuma labarin wasanni dake cewa Barcelona na dabta kammala daukar silba, Juventus na zawarcin Rangers. To kuma da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma nan da minti 30 idan Allah ya kai mu zamu dawo a shirin mu na hantsi. Ga General Zubairu da ta shirya mana shirin sai kuma Lawal Nuhu Suleiman ya hada mana sauti. Ibrahim Muhammad ke fatan mu kasance lafiya daga nan sashen Hausa na BBC.

0: Ya Amina, Sahalu dan Tata. To har yanzu dai muna nan kan batun rikicin Amurka da Iran din, inda yake neman komawa sabo biyu bayan kaddamar da wani shirin da gwamnatin shugaba Trump ta yi da zimmar bude mashigar Hormuz. Rahotanni na cewa Iran na can na kai hari kan jirayen kasuwanci da ke neman wucewa ta mashigar bayan Amurka ta ba su tabbacin wucewa lami lafiya ba tare da wata barazana ba. Dangane da wannan batu na tattauna da Farfesa Tukur Abdulkadir mai sharhi kan al'amuran diplomasiya kuma malami a jami'ar jihar Kaduna, inda na tambaye shi yadda yake kallon wannan shiri da Amurka ta kaddamar don buɗa ita wannan mashiga.
1: Amurka tana ta jin haushin tare da Isra'ila cewa sun kasa cimma manufarsu na kawo canjin shugabanci a ƙasar Iran da kuma durƙusar da ita ta fuskan soja da sauransu. To saboda haka Donald Trump ya yi duk ƙoƙarin da aka yi na a samu sulhu. Donald Trump dai ya hau kujerar naki na amincewa da manufarsa shine Iran dai 'yancin da take da shi na matsayinta na 'yantacciyar ƙasa ya zama na babu shi, ko ta harkar bincike na kimiyya ko ta harkar tsaro, wanda kuma a gaskiya ba abu ne da kowace ƙasa wadda ta san ciwon kanta za ta yi da shi ba.
0: Kana ganin me zai iya haifarwa?
1: Zai ƙara kawo rinchaɓewar al'amarin, yaƙin zai koma ya zama sabo, sannan kuma abubuwan da a baya ba su faru ba, ila abin da ya shafi harkar wasu hare-hare da ya shafi wasu muhimman wurare wanda a baya sun an takaita su, to yanzu kila abubuwan su zo su kazanta. Daga ƙarshe kuma kila abin da ya faru a kwana 40 da aka yi ana wannan yakin, wannan ya koma kusan ya fi na baya. Kada mu manta ko 'yan kwana biyun nan sai da ya furucin bayan ya gama yaki da ƙasar Iran zai mamaye ƙasar Cuba. To duk shugaba da aka ce yana ma dokokin duniya karan tsaye, to da ƙarshe dai ko dai nasara ne a wajen mulkin kama karyan shi da mallaka, ko kuma ƙasar ta samu naƙasu a harkar tsaro da kuma ta goma shi a siyasa. Saboda haka wannan al'amari abu ne mai ban tsoro, sai dai fatan da ake shi ne zamana duk da ƙeƙasewar da ya yi na rashin yarda da wani sulhu da tsarin diplomasiya, ɓangarorin guda biyu su yi haƙuri ta wajen kawo ƙarshen wannan al'amari, kada ya zo ya kasance wani shefi na baya kamar yadda wasu ke hasashe a yanzu.
0: Akwai yiwuwar Amurka ta iya samun nasarar buɗe wannan mashiga?
1: Idan aka yi la'akari da ƙarfin sojan Amurka a misali a bayyana a iya cewa yana iya Amurka ta samu dama haka. To amma kuma a bisa la'akari da yadda abubuwan yaƙin da aka yi na kwana 40 da kuma jajircewar da ƙasar Iran ta yi da kuma yadda yaƙin zamani yake ƙara canzawa, mallakan manya-manyan makamai, ƙarfin kimiyya da fasaha ba su ne suke samun nasara a wajen yaƙi ba. Saboda haka wannan ma yanayi zai wahala Amurka ta samu cimma muradunta.
0: To kana ganin amma hakan zai iya zama wata mafita ce musamman ga su jiragen da suke wucewa ta wannan mashiga?
1: A yanzu abin tambaya shi ne, 'yan Houthi ba su da ƙarfin soja ƙasar Iran, ba su kai yawan ƙasar Iran ba, ba su da ainihin makaman da ƙasar Iran take da shi. Idan har za su zama barazana, to ya kamata jama'a su fahimci tasirin da ƙasar Iran take da shi da kuma ƙarfin sojanta da kuma kusantakarta da wannan yanki.
0: Farfesa, kana ganin kenan masu jiragen ba za su ba Amurka haɗin kai wajen bi ta mashigar ba?
1: A bisa la'akari da wannan ainihin kusan rashin ɗanyen ganye da ke tsakanin Amurka da ƙawayenta da kuma yanda ainihin al'amarin yake ƙara rinchaɓewa, zai wahala Amurka ta samu wannan dama a yanzu. Illa dai za a ƙara tsunduma duniya cikin bala'i kamar yanda ƙasashe na duniya suke fuskanta, ƙasashe irin su Najeriya da sauran yankuna na duniya za su gaba da fuskantar bala'i harkar abin da ya shafi harkar mai da gas da kuma har ma su takin zamani da wasu abubuwa.
0: Farfesa Tukur Abdulkadir kenan mai sharhi kan al'amuran diplomasiya kuma malami a jami'ar jihar Kaduna. To har yanzu dai muna kan batun wato tsaro, inda zamu je Najeriya kan batun hararen 'yan bindiga, inda rahotanni daga jihar Zamfara ke cewa masu zanga-zanga sun rufe babban hanyar Gusau zuwa Puntuwa sakamakon wata zanga-zangar nuna fushinsu kan yadda 'yan bindiga suka tarwatsa garuruwansu. Mazauna wuraren sun ce sama da watanni 10 kenan tun bayan da 'yan bindigar suka raba su da gidajensu, kuma har kawo yanzu babu wani kokari da mahukunta ke yi na shawo kan matsalar. Ga rahoton Imam Sale.
2: A cewar mutanen garuruwan na Fegin Kanawa da Furagilke da Kofa da Lafiya da Ɗan Daji sun shafe watanni 10 ba a gidajensu ba sakamakon yadda 'yan bindiga suka mayar da garuruwan nasu tamkar kufai. A don haka ne ma suka rasa mafita face su ɗauki mataki irin wannan, watakila ko

0: kansu ya kai ga kunnan mahukunta. Wannan mutumin na cikin masu zanga-zangar da na zanta da su.
1: Mun fito wannan zanga-zanga ne ba don komai ba, mun dauke watanni 10 ba a garin mu ba. Muna neman adalci ne na gwamnati kawai ta taimaka mana da jami'an tsaro na dindindin wa'anda za su kare mana rayukan mu da dukiyoyin mu.
0: Amma yanzu ba kwa ganin kila kun tara hanya abin ya shafi mutane waɗanda ba su ne suke da wannan alhaki ba?
1: Ba a iya cewa haka ne, dole ra'ayin mutane zai iya kasancewa haka. Amma mu da tun da muka zo irin da muka zo tun karfe 10 ake zuwa 11 gwamna ko masu taimaka mashi haka. Ake an samu wani wanda ya amsa kukan mu, an ce mu ga buƙatar mu ne jami'an tsaron da muke so wanda za su kare rayukan mu da dukiyoyin mu. To da tun lokacin to yanzu kowa ma ya kai zuwa inda zai.
0: Wato na fahimce ka ba wanda ya zo wajen ko wanda ya saurare ku kenan?
1: Eh to akwai ma'aikata wanda suna zuwa da sojoji da haka da 'yan sanda sun zo kai suna watsa mana ciya gas ne har suna halbe-halbe. Akwai mutanen mu wanda sun halba da gaske.
0: Mutum nawa aka halba?
1: Ito akwai wani wanda an halbe shi a kafa. Kafan shi nan gaskiya ba ma zai koma ba dan kafan nashi sai dai asiri. Akwai wasu kuma kai ta shiga ne ta fita irin da hannu ko kafa.
0: Amma akwai wanda aka rasa ne?
1: A gaskiya da zahirin dai gaskiya babu wanda aka rasa.
0: Yanzu kamar ku zuwa yaushe za ku bude wannan hanya?
1: To mu dai yanzu gwamnati aka ce mu ga shi ga bukatar da muke nema ga gwamnati ta samu yanzu nan ma ba rajima ba za mu gudu yanzu nan.
0: Shi ma wani matafiyi da ke bin hanyar Tagusau zuwa Funtuwa da ya makale cikin cinkoso tun karfe 1 na rana ya shaida mini yadda ya tarar da lamarin.
2: Na zo zan wuce ne na iske mutane sun taru aka ce babu hanya. To lokacin da na matsa wurin sai nake tambayar me ke faruwa aka ce ai mutanen wasu ƙauyuku ne suka fito suke zanga-zanga kan rashin tsaro da ke damun su kusan wata 9 ba sa gidajensu. Ni na zo wurin karfe wadan daya da wani abu amma a ce tun karfe 10 suka fara abun. Har zuwa wannan lokaci da muke magana da kai hanya ta nan haya tana nan rufe karfe 6 da saura.
0: Yanzu kamar ku matafiya wani hali kuke ciki kenan tunda akwai matsalar tsaro a wannan wuri.
2: Wallahi ina gaya maka matafiya suna cikin damuwa sosai sosai. Akwai motoci za su ke sama da mota 1000. Sojoji sun zo ma sun kasa buɗe hanya. 'Yan sanda sun zo ma sun kasa hanya. Sun kasa buɗe hanya. Sun harba tiya gas sun yi meye sun mutil dai mata da yara din nan sun yi barin hanyar nan domin kukan da suke na. Dole sai an samu su zo za su bar wurin nan. To ga mun dan dai takure mutane ga zafi ana ta fama da ga kananun yara ga mutane dai kowa dai ga yan cikin halin damuwa duk wanda ga fuskar shi zaka fuskar shi babu annuri.
0: Na dai yi kokarin jin ta bakin gwamnatin jihar Zamfara kan wannan batu sai dai har zuwa lokacin hada wannan rahoto hakana bai cimma ruwa ba. Matsalar tsaro dai ta zamar wa jihar Zamfara da majiyoyin da ke makotaka da ita kamar Katsina da Sokoto alagakai domin baya ga waɗannan garuruwa da mutanen suke wannan zanga-zanga. Akwai kuma wasu garuruwan da dama da su ma jama'ar suke cikin hali irin wannan. Ko da yake mahukunta kan ce suna iya bakin kokarin su wajen shawo kan wannan matsala. To sai dai wasu na cewa kokarin nasu bai isa ba. Imam Saleh, BBC Hausa, a Abuja, Nigeria.
3: To yanzu karfe 9 saura kwata agogon Najeriya da Niger Rabi'a ta rinkace ke gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC. Tunan gaba za mu kama ku labarin wasanni amma kafin nan bari mu sake komawa Najeriya inda yayin da ake tunkarar zaben 2027 a kasar wasu matasa suka fantsama kan titunan birnin tarayyar kasar domin gudanar da zanga-zanga da nuna bacin ransu kan zargin gwamnatin Bola Ahmed Tinubu da yin katsalandan harkokin shari'a da hukumar zaben kasar. Matasan sun yi zargin cewa kotuna na yanke wasu hukunci kan jam'iyyun siyasa da matakan da suke ganin hukumar zabe ta INEC na dauka kan yan adawa wanda ke nuna kacukan sun karkata ga wani bangare. Ga rahoton Muslim Muhammad Yusuf.
4: Tsohuwar masu zanga-zangar kenan a lokacin da suke tattaki da neman a bari fannin shari'a ya ci gashin kansa kamar yadda yake a kundin tsarin mulkin Najeriya. Masu zanga-zangar sun yi gargaɗin cewa yadda suke ganin ana yi wa jam'iyyun adawa a Najeriya na jefa demokuraɗiyyar ƙasar cikin haɗari. Kuma idan aka ci gaba da yi wa hukumomi masu zaman kansu karan tsaye ba zai haifar wa ƙasar ɗa mai ido ba. Sharif Banki shine wanda ya jagoranci wannan zanga-zanga. Ya kuma buƙaci shugaban Najeriya Bola Tinubu da ya mutunta dokokin ƙasa da kuma jan hankalin jami'an gwamnatinsa idan akwai masu aikata irin hakan.
5: Court must never be reduced to instrument of political engineering.
6: Bai dace a riƙa amfani da kotuna wajen cimma muradan siyasa ba. Da zarar an fara irin haka, ƙasa za ta faɗa matsala. Saboda haka, muna kira ga shugaba Tinubu da ya tsame hannunsa cikin harkokin da suka shafi shari'a. kuma ya zama wajibi ofishin Attorney General ya adalci ga kowa ya sani cewa Najeriya yake yi wa aiki ba mutum guda ba bai kamata ya amfani da ofishin sa wajen cimma wasu bukatu na siyasa duk gwamnatin da take kokarin ganin ta murkushe ƴan adawa tabbas bata gamsu da manufofin ta bane ana samun ci gaban demokradiya ne ta hanyar bawa kowa dama kokarin dakile ta kuma na nuna tsoro ne ba wai karfin iko ba duk wani zabi da aka gudanar ba tare da jam'iyyin adawa ba ba ingantacce bane demokradiya ita ce ba kowa dama a siyasance
4: masu zanga zangar sun kuma ja hankalin kotuna a kasar da kada su bari ai amfani da su wajen cimma wasu murade na siyasa inda suka ce hakan zai kauda yarda da ƴan Najeriya ke da ita a kansu
7: Nigerians are watching the judiciary
6: ƴan Najeriya sun zura ido suna kallon abin da fannin shari'a ke yi muna gargadin su da su daina amfani da wasu sarkakkiya na shari'a wajen yanke hukunce na san rai idan har kotuna suka bari aka yi amfani da su ko suka rike yanke wasu hukunce da ba sa kan tsarin doka za a kalli hakan a matsayin nuna bangaranci na siyasa yin hakan babban kalubale ne kuma zai tauye haƙƙin ɗan ƙasa da zai iya haifar da rarrabuwar kai tsakanin al'umma
4: wannan zanga-zangar dai yana zuwa ne a lokacin da kotun kolin ƙasar ta yanke wasu hukunce kan jam'iyyin adawar ƙasar na PDP da ADC da kuma buƙatar baya-bayan nan da Attorney General na Najeriya Latif Babim ya shigar na neman a soke wasu jam'iyyin adawa a ƙasar
3: a gaishe da Muslim Muhammad Yusuf Ministan Harkokin Wajen Najeriya Bianca Odumegu Ojukwu ta gana da mai rukun mukamin jakadan Afirka ta Kudu a Najeriya Lesoli Mashaw inda jami'an gwamnatin Afirka ta Kudu suka jaddada cewa kasar su bata goyen bayan abubuwan da ake yi wa bakaken fata a kasar ga Aisha Sharabba da karin bayani
8: a yayin taron dai minister ta shaidawa jami'an na Afirka ta Kudu cewa gwamnatin Najeriya bata ji dadin har-harin da aka kai wa ƴan kasar ta ba inda ta buƙaci da gudanar da bincike domin kamawa da kuma hukunta waɗanda ke da hannu a mutuwar ƴan Najeriya biyu da suka rasa ransu sakamakon har-harin da aka kai wa bakaken fatar minister ta kuma shaidawa mahalatta taron cewa kawo yanzu ƴan Najeriya 130 ne suke rijistar neman dawowa gida Najeriya inda ake sa ran yawan su zai iya zarta haka hakan dai na zuwa ne a yayin da kai har-harin kyamar baki ƴan kasashen waje ke karuwa a Afirka ta Kudu a shekarar 2019 a lokacin da aka samu makamancin waɗannan har-hara a Afirka ta Kudu wani dan kasuwa a Najeriya Allen Onyema ne ya aike da jirgi domin a debo ƴan kasar da ke son dawowa gida kyauta to amma a wannan karan mai magana da ma'aikatar harkokin wajen Najeriya Kemiya Biyamfa ya shaidawa manema labarai cewa gwamnatin Najeriya ba za ta jira masu taimako kamar Onyema ba za ta yi abin da ya dace ya ce idan har buƙatar a kwaso ƴan Najeriya ta taso to a cewarsa gwamnatin kasar ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen yin abin da ya dace
3: To a gaida Aisha Sharabba. To a jamhuriyar Niger gwamnatin mulkin sojin kasar ce ta haramta amfani da masallatai da makarantun allo a matsayin masaukin baki inda ta bada umarnin a rufe masallatai bayan kowace sallah. Wannan dai wani bangare ne na matakan da gwamnati ta dauka domin karfafa tsaro biyo bayan har-haren ƴan bindiga da ƴan tawaye a makwabciyar kasar wato Mali a watan Afrilun da ya gabata. Ga rahoton Chimaila Isufu.
9: Taron majalisar ministocin makon jiya ne ya dauki wannan mataki kafin a nashi bangare ministan cikin gida a cikin wata takarda da ya aike wa masu ruwa da tsaki a sha'anin mulki daga matakin jahohi har ya zuwa na gundumomi inda ya umarce su da su sa ido don tabbatar da wannan doka da ke hana matafiya ko baki kwana a wuraren ibadar da wannan doka gwamnatin na nufin kula da waɗannan wurare da kuma kula da tarurrukan da ake gudanarwa a ciki da nufin dakile dukkan wani yunkurin tada zamna tsaye matakin da Binta Iliya ke cewa yana da sarkakiya sosai
10: wanga shine sarkakiya ina gani wanga al'amari da kamar wuya gaskiya wallahi wani mai gidan ma zai gina masallacin amma sai ka gani duk ilahirin bakon da ke gare shi cikin gida tunda bai da inda zai sarki su masallaci suke kwana wasu in aka yi sallar azhar wasu ba su koma tashi nan zai zama cikin masallacin nan yayi azhar yayi la'asar sannan ya koma cikin gida cikin iyalin shi to in an ce kai arewan ga al'amari kenan sai yaya akwai yara makaranta akwai ko ina akwai gidajen da zaka gani mai gida ya gina masallaci amma kuma akwai yara masu makaranta allo bakin kofar masallaci to duka yaran nan duka cikin masallaci ne al'amuran su suke musamman almajiran da ake hitowa da su daga wasu kayuka wasu abun ga dukan nan cikin masallacin nan nan ne suke rayuwar su to su kuma sai a ce musu yaya a tada su akai su ina
9: sai dai Alhaji Salisu Ibrahim wani dan fafsuka a kasar na da ra'ayin cewa koda gwamnatin ta dauki wannan mataki akwai dalilai don haka yayi ba da shi yana cewa
11: bincike ya gano cewa da dama daga cikin waɗanda suke zawa a kitsa wannan hari tare da su in suka zo kamin su kai ga aiwatar da wannan mummuna aiki nasu sukan yada zango ne a cikin masallatayya domin su dan yi shirin su kenan idan mutane ba za su sabka a cikin wasu gidaje ba ko kuma ka bada mafaka ga wanda baka sani ba to wayannan mutanen za su rika neman masallatayya ne su rika sabka su dan dakata kamu akai inda za su aiwatar da shirin da ya kawo su
9: sai dai kuma malama Abdul Karim shawara ya bada ta karfafa yadda aka saba na sanar da manyan unguwanni kafin a sabke duka wani bako ko matafiyi
12: duk wani za a sabkewa masallaci sai an ga limamin masallaci ko kuma mai unguwa hakin na unguwa kinnan ko kafin a sabke mutum masallaci a shawarta mu ko limamin masallacin ko kuma mai unguwa to ga wannan za a sabke shi masallaci in suka yarda ingancin mutunan ana iya a sabke shi amma in su gani kamar suna dan shaku-shaku saman kanshi kenan a lokacin nan suna express ma wajen hukuma ko kuma aka ce haka kenan ko wace unguwa ma sai a yi ma'ajab baki in mutum ya zo baka da wajen sabke shi kenan sai ka kai shi wajen ma'ajab baki
9: wannan mataki dai ya biyo bayan har-haren da aka kai a Mali a ranar 25 ga watan Afrilun da ya shude wanda ya ta'azzara rikicin tsaron kasar tare da girgiza al'ummar kasar da kuma yankin Sahel kin musamman kasashen kauncin AES a jamhuriyar Niger da sojojin mulkin sun kifar da gwamnatin zababben shugaban kasa Muhammad Bazoum a ranar 26 ga watan Yulin 2023 da suka zarga da kasa yin katabus a sha'anin tsaro daga kuma wannan lokaci sojojin suka sha alwashin shawo kan matsalar cikin dan kankanin lokaci sai dai kusan shekara uku da faruwar hakan lamarin sai kara dagulewa suke
3: to a gaida cima ila isufu yanzu kuma sai labarin wasanni to kai sai ina tare da Muhammad Bahari Fage yau na ga akwai gasar premier su wane ne suke wasa shin
13: Rabia barka da aiki akwai wasanni da aka tsara kamar guda biyu wanda a tinima kuma an riga an fara wasa guda daya shine wanda Chelsea ta fafata da Nottingham Forest da wajen misalin karfi 3 na rana aka yi shi kuma ita Nottingham Forest ta bawa Chelsea mamaki inda ta duke ta har gida Stamford Bridge filin wasan Chelsea kenan da ci 3-1 to wannan abu ne da ya bawa ita Chelsea mamaki
3: to fage kamar dai za a iya cewa Chelsea ba ta da kokari a bana ko ba ta kokari
13: za a iya cewa ba ta kokari gaskiya Rabia saboda wannan ne karo na 6 fa a yanzu a jere a gasar da ake bige Chelsea a bana
3: to amma kana ganin
13: tayi rashin barkeji tayi rashin nasara kamar a hannun kungiyoyi a jere kamar Newcastle Everton Manchester City Manchester United Brighton ya kuma na Nottingham kuma da shi tayi rashin nasara na 6 kenan
3: kuma har gida
13: wannan shi Nottingham wadda yanzu a matsayi na wajen 16 take wadda ake tsammanin ita ma za ta iya fadawa misali gasar championship ta Premier amma ta iya zuwa ta duke ta
3: har gida amma dai haifar ma Chelsea da wannan kuma bayan
13: wato abubuwa ne da dama ba za ka iya cewa kawai abu ɗaya bane ta fada matsala ta rashin tabbataccen mai horarwa yanzu haka tana matsayi na 9 a teburi to magana da kake in babu mai koyarwa da wahala kuma ka iya samun abin da kake so koda da ƴan wasan da suka kamata saboda mai horarwa shine yake hada kansu shi yake gane ina hada wani da wani za su bani abin da nake bukata mu kai ga nasara a lokacin da muke buga wasa
3: to yanzu ya batun zuwa champions kenan
13: Rabi ana maganar mutun yana na 9 wace irin maganar kuma gasar zuwa champions ai ba ita ba hatta Liverpool da take kasan Manchester United take matsayi na kamar 4 tana buƙatar sai ta samu maki 4 a cikin wasanni 3 da suka yi mata ragowa in duka wasanni 3 ta yi changes to ba za ta taba zuwa gasar Champions ba to dole tana magana cewa sai ta ci akalla wasa biyu saboda ita ma Aston Villa tana bayan Liverpool tana kokari kuma ana tsammanin cewa za ta iya bada mamaki ita
3: to wannan wasa ne na biyu a yau da
13: To wasa na biyu dai na yau shine wanda ake yi tsakanin Everton da take karbar bakuncin Manchester City. Wato wasa ne wanda kamar za a iya cewa ƴan adawa kamar ƴan Arsenal suke fatan su ga abin da ba shi Manchester City take so ba. Kuma wannan wasan zai iya ba Manchester City dama ta ƙara daukar hanya ta ƙara kusantar lashe gasar Premier ta bana, sai dai tana da wasa guda ɗaya da ya zama mata kwantai wanda za ta buga shi da Crystal Palace. An tsara za a buga wasan ranar 18 ga wannan wata, wato ranar Laraba kenan.
3: Kana nufin akwai yiwuwar City ta dauki kofi?
13: Sosai kuwa.
3: To ina Arsenal, ina batun Arsenal kuma, ina yan Arsenal.
13: Arsenal suna ne, wato abin da yake faruwa wannan yasa ake kiran ai duka league din gasa. Gasa ta fuskar cewa sai an yi gogayya, wannan ya buga ya samu point, wannan ya buga ya samu maki, sai a zo a hada wanda yafi wani yawan samun maki shine ya lashe gasa, kin gane. To a yanzu maganar da kake yi, duka kungiyoyin idan yanzu Manchester City duka ta ci wasannin ta lafiya lau, zai zama cewa ba ta da matsala, za ta hada maki iri daya da na Arsenal in kowa ya ci. To amma a inda za a iya bambancewa ko da maki ya zo daya, to sai an nemi wanda yafi wani zira kwallaye. To shi yasa zaki ji ana kiranta gasa, ba za ka iya cewa kai tsaye ba za a iya wane zai ci ko wane ba zai ci ba,
3: har sai kada
13: sufin da rai kada sufin da rai. Amma gaskiyar magana, wato damar ba za ka ce tafi karfi a wajen kowa ba. Arsenal za iya cewa a baya ta ba da maki wajen 12 tazara, amma daga ƙarshe aka zo rashin kokari yasa ana ta rage su, ana ta rage su. Gaya miki dai har ya zama cewa yanzu maki uku ne kacal tsakaninta da ita da Manchester City, wadda take matsayi na biyu, yayin da ya kasance kuma
3: Arsenal wasan... ta iya zuwa na ɗaya a jebiri.
13: To suna yawan rikewa dai, sai tafiya ta yi tafiya an koro, kuma wani lokacin sai ai rashin sa'a. Kiga sun sauka wannan ci wajen shekara ta uku kenan ko kuma ta hudu kenan da suka dinga yin irin wannan. Amma
3: mun gode Bahari Fage.
13: To Rabia.
3: To ma sauraron mu, da haka muka kawo karshen wannan shiri da Aisha Sharabba ta shirya. Fatawul Muhammad ya hada mana sauti. Sunana Rabia Tarinka, nake cewa mu kwana lafiya.